Kapitiakitsualiw yung aoksok tumiutak. Tusabu si CKLB kunit nunakakaktut nalaw tatigun. Imgiyo hingi tuhak nakluaktut.